daw mag-ingay. Inuman di sa babay. Dang ay do mag-bang ay do mag-lumit. Trogan di sa babay.